shuehe kolit mala saa nasi kwandaya chikwanal aya valora chikwan aya lucha do chikwan ayat man oya un china héroe do refugio na chiaya kial wa nanti kwandaya chikwan nanko nanti atat matunza un china na ten kuishwe na matikwa daya na yati nan koti lo te hunda tita amor wa mayuchi na hinde na shualu te shuhe unta